0: Morning, cho qua ở xí ở đây đến nhà em cả là xưa nên bây giờ mà chơi cho giờ gino ringo chơi nào bà cho thì qua là cái chơi anh nói cho biết cho phong cái cơ vào mỗi đến nhà mà tiền em thì bị mệt cho là lo những cái cơ mà
1: I'm going to go to the house.
0: Ana dio
1: ah tu ko chara wa bora mo ngayo dog malo ya
0: mo ngi ziki ma che ni pam ya rio mo abien amir dan wa bera wa ya ka te kwano ko te na kwano mo pian jo mo ken wa chan fu gi pe ke ni
1: ah ko de anda po ke dan bo ma jo dan na pai wi ya
0: er gu no mer wa cho ber kum wa nga posta na o be ti nyo ke re bana
1: ah mi ke lak no busa na cha mo ne ko ka cha ka ke ko ka cha cha ra u gi pa ga ya dong
0: ya na pe po me ta da wod ma
1: That's
0: why. All right. Studio Ivan Glover dugu cheni pap kute mere mod yo America lama megi we kete tika tuko kere kete mako kere so abi dugu cheni pap anena kwa ne koti wen kor ki kor. Studio Ivan Glover

0: Men ki luoni yueka yora ta la win radio TikTok Facebook da keka zero kay don men tap you tiku yueka yueka ko ar ko dale libu weni be da ko ya. Yes. Dale da libu weni. By the way yueka yora ta pen ngaru mo put mer ki weni tap ti cher mer TikTok no yuek ma don ben palare.
1: Ki come.
0: Now, we kong wa win chim ki botin la win radio in nota bera bera bero hangwena chela ngwena bichela bichela bich nota rio nota bungwena bich bera boro. A bija boro. Wek e lok menu ki DS neko ti studio ka kanyla win radio kero we man nyen ki luone yue ka yuara ta. Yuat bende ne chala ta da ba. Ako win kong. Hello, speaker fam.
2: Hello, speaker
0: fam. Itini ni man nga ki kwene.
2: Ante ma mbe, ma lo yino sen ka yuke.
0: A lo che wang yue ko kany. Ke lo kong ki DS kong.
1: Hello. Ati mabe, ati mabe. Kono yin?
2: Awi mabe.
1: Iwe ka yuara ta, kumeno ko?
2: Ha?
1: Iwe ka yuara ta, kumeno ko?
2: Iwe ka yuara ta.
0: Ah, yin be timi iwe ko. Bago nung chimo kende, Franca. Itini ni?
3: Ati mabe.
0: Lokong ke Diaz Neko.
1: Yeah, Franca, sisto, itini ni? Anati es teri menesalo yen iwe ka yorata kumero ko
3: jal karo matedde
1: idon mere TikTok kumero kari ti miano kwane iwe kumere chonchoro
0: eh kede miano kwane mako chelo te miano kwane iwe ka ere ni akwa
3: iwe
0: ka matedde jal ka suri
3: yano wa
1: iwe yomo kene ka iwe ka kwane kwa
0: simo kane speaker femelo lo ke diez nekor
4: Omega DL.
1: Yes, please. Atie.
4: You are your tata.
1: Awati, itere pour mere pour mano ka kene charo sho e no kono guti apa iwe ko cho.
4: You are your bela ata re ya.
1: Mera iwe ka iwe ka iwe ata.
4: Mera fo ya mater.
0: Ara fo ya.
4: Ba me ti gumi ya you me take you where.
1: Ara fo ya tuwe.
4: Yeah, man, still in a duty.
0: What again?
4: What again? What
0: Kimia Giki. Look at DS Neko man ngagi kwene.
5: Hey, lonely kapa.
0: Hey, man wuda pa.
5: Lonely wo kwene.
0: Okay, okay. Look on DS Neko.
5: Hey, dear.
1: Yes, I for to twela party nini.
5: Patama pa, da wele tempo me to now.
1: Iwe ka yora ta.
5: Awa go it is ki ga iwe ka yora ta now.
1: Hey, no. Jamu ka ngi iwe kene ko dano.
0: Okay, okay, for ya. Chao chira wa kwa met chima chel speak FM hello.
5: No.
0: Yes man nga de.
5: Ne.
0: Ere man nga ke kwena.
5: Ne
0: ti ya yago lo ke yes.
1: Yes, ayago ti ni ni. A fo e wini to twali ti ma be.
5: Yeah.
1: Iwe ka yora ta. When you radio speak FM ke ken mono no iwe ko bene choro choro iwe ka yora ta.
5: Mama
1: ni tomo. Igo e wachi mi radio kubirchani tima iwe ko.
5: Iwe ko.
1: Afo yo.
0: Iwe ko gek chimbo ko. DS.
1: Yes, please.
0: Pengo la pena chile kan chi bi kwana na bachimba migi. La win radio DS bi mi na bachim pe bia char ke jamu kana yende ku pe kere pe chao mano chero. Pengo da ni ti DS neko.
1: Anya DS neko music official. Wa ke kom nya ke kome.
0: Okay.
1: Man hing me pajo. Nyake come ke luono neka Dennis.
0: Eh neka Dennis.
1: DS mono Dennis. Mono Dennis ano.
0: Eh mono Dennis.
1: DS ano mono Dennis.
0: Okay.
1: Neko waki come neka Dennis.
0: Neka.
1: Yeah.
0: Ah warki kan.
1: Warki kan.
0: Now weni kram no ngene ni.
1: Wena ibi donya en ko wajini yuwe ka yora tai bi no mere I TikTok. Ibi yuwe ko ke no. YouTube, Twitter, Facebook. Wang meno akuno kono I platform mo ke ndo wang meno ye. Yeah.
0: Okay. Na bachima mege gwa ngata mer kupe kepi business.
1: Ah, pe biashara. Ene bi go na chimi na mchima kiloni 077.
0: Jera pira pira bungwen.
1: 54.
0: Pira bitch we angwen.
1: 27.
0: Pira rio we a biro.
1: 21.
0: Pira rio we a chel.
1: Kaya meru meru dong wa bino yue ko kai kachel kiri ini go meru chimu bino yue meru so wa yue ko yue ka yora ta
0: kainu wakang nama kichel
1: nota bira bero
0: 077
1: bungwena bi bungwena nguen
0: 94
1: ario bero
0: 27
1: ario achen
0: 2 1 look at me agiki
1: look at me agiki tini wan weng don ko wi wi ko wi ka do be yorata go merisim radio speak ke twini win mer radio speak lo ngay magi kata kere ke jemu ken mapol I pen we pa DS Neko Music Official
0: ana maru 112 kakare 42 days neko official tekene anda galu la chenda ke duga ba
1: ana foel
0: kakare
6: it's 4 p.m. kombede chawa pa medicheng ki piera bor we abungwe antona beach speak farmer la kelia ye magamaga skills institute kaponye menongo barachi tika nongo barachi meponye
0: ene no lewin radio chama mega benotu mago speak top 20 geka kany ye waka weke donke we mano beru number chel hecha batman aki bod nga kiet mano tikere endo kwa rekare waka dukchen ento wipiko wil medonya tira ti mene wat lonye pa speak pien na nera waja dana kodon na mera just dana bitch you can wear a me chantako ento lewin radio ana yano jo ariyo ke kan actually dekk kan modon tin lokeni abikoro mera siu ka chel menno gen ki cats pro gebe on ju chante botu ati ikore ke kore lowin radio mero gen chel manom yali ne bekinge mi ngene an pen ko ni ko tiyo no ati ka du tin world cup en ne pa ben yo final ene ara siu final world cup en wajal war ke kan abe no
7: daddy
0: yeba
7: boleka
0: way final is fine Peng yo gena betima because kan en fido en ni record mi wali be chief ni bu man ki pier we bechel ki record ma tour mi world cup ta ka kere ma wali be chel ki ni bu man ki pier ta ku ngwen ramo cher kan wan pier ki ni mo iguni wa beiru ki team palo bo italy ma gen go beriti e pier ma wali be chel ki ni bu man ki pier we bechel ma gen go team mi rio ter ter ye chok ne lo brazil en chao team ne mali wicir kini mungkin biar dia mungkin biar dia wabor menyuti kajian tiun tiun tiun kalau kan record dah no meteor kau wari so makin mati eno mal abis kau ni kau kau final ya you be there tiun ini berjuang ngah kah tiun ada berjuang ngah